0: Akoto,
1: yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Ebazi neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.